0: Let's share some great music together. Maraming salamat po!
1: Gippsland FM.
2: Hello mga tropa at mga kapatid. Good evening po. Ito na ang ating mahal na kabibig. Nalantad ang sikreto ni Trillanes. Sinakal si Magalong upang idamay daw itong si Pulong sa flood control. Kaloko nitong si Trillanes talaga. Siya, pakinggan natin si ating kabibig nang tayo may malaman. Take it away my dear kapatid. Maraming salamat po.
3: Kabibig ha, si Trillanes na booking. Yung gustong i-connect ni Trillanes si Pulong Duterte sa flood control, binuking ni Mayor Magalong. Yes, sa interview niya ni Karen Davila, talagang grabe itong si Trillanes, no? Makagawa lang na magandang script, makagawa lang na para siraan ang mga Duterte. Gustong gamitin ni Trillanes si Magalong para siraan ang si Pulong Duterte. Eh, ayaw ni Magalong kasi wala siya nakita na pwedeng i-connect si Pulong kay Eric Yap. So, walang record si Pulong na nagnakaw. Pero gusto ni Trillanes na gawa ng script para masira ang mga Duterte. O ngayon, lumabas na ang totoong istorya. Mga kakamping, yung mga sinasabi yung bilyones na flood control sa Davao, hindi totoo. Gawa-gawa lang ni ng gusto. Sino ang gusto? O dito, nagsalita na si Mayor Magalong. Sabi dito, Mayor Benji Magalong ha, statement niya to. Alam mo kasi Karen, highly politicized naman yung statement kasi ni Antonio Trillanes. Oh, tingnan nyo. Panalo si Pulong. Congratulations Pulong. Nalinis ang pangalan mo. Sa mga hindi maniwala, makinig kayo kay Mayor Magalong. Dala niya ang ebidensya. Dala niya ang statement. Itong si Trillanes, o to, gusto niya kasing gamitin ako, si Mayor Magalong, para banatan ko yung kabila, mga Duterte. Ang sa akin lang is based on pieces of evidence. So walang ebidensya na pwedeng makonek si Pulong Duterte sa kay Eric Yap, sa isang kongresista na may maraming, alam nyo na, korupsyon sa flood control. Yun ang gustong mayari ni Anpulong eh. Ito, paano nasama rito si Congressman Paolo Duterte? So, gusto ni Trillanes, banggitin ko yung pangalan ni Pulong Duterte. Tingnan nyo! Tingnan nyo! Nalaman na ang katotohanan. Gawa-gawa lang pa. O kakamping, anong pakiramdam? Nakapwa kakamping, trinaydor kayo? Nakapwa kakamping, nilaro-laro kayo sa palad. Parang sabi nito ba, o sige, maglabas tayo ng statement. Tapos yung mga kakamping maniniwala sa atin kasi ginawa tayong santo na mga kakamping. O, tinan nyo ha? Ang mga kakamping, ay nako, ewan ko, marami pa rin saludo kay Trillanes. Pero sabi dito, paano, sabi ni Magalong ha, paano nasama rito si Congressman Paolo Duterte? So, gusto ni Trillanes, banggitin ko, ano naman ang connection ko? Ako na may investigador. Alam ko naman kung paano ko i-connect yung isang tao on basis of information. Diba? Material evidence. Eh, wala naman akong ma-i-connect kay Pulong, kay Eric Yap. Oh, see? Walang bahid corruption si Pulong. Walang ma-i-connect si Mayor Magalong kay Pulong Duterte at Eric Yap. Gusto kasi ni Trillanes na, uy, banggitin mo ang pangalan ni Pulong. I-connect mo kay Eric Yap. Sige na, Magalong. Tingin ko doon, sabi ni Magalong, gusto lang niya akong, kumbaga, fishing expedition. Oh, yun. Yun ang gustong ipagawa ni Trillanes. Fishing expedition, and the same time, sisiraan si Pulong Duterte. Gaano ba kagalit si Trillanes sa mga Duterte? Oh? Eh, walang mangkasalanan ang mga Duterte, pero nagbigay ng instruction si Trillanes kay Magalong. Oy, Magalong, ang gawin mo ha? Oh, pag ma-interview ka, i-connect mo si Pulong kay Eric Yap. Sabihin mo na may korupsyon sa flood control sa Davao. O ngayon, nagsalita na si Magalong kung ano ang katotohanan. Diba? Oh, napanood nyo ba ang video? Hindi nyo napanood. O, ipakalat nyo ang video. Eto na ang video, kabibi. Sa interview ni Mayor Magalong, ang pag-amin ni Mayor Magalong na dapat sana ay gagamitin siya ni Trillanes pero hindi siya napagamit. Ayaw niyang magpagamit kasi alam niya na inosente si Pulong. Oh, watch this video.
1: There were criticisms, Mayor, that you were withholding certain names with a rock netting investigation. And even former Senator Antonio Trillanes criticized you on this, that you chose not to mention certain names like Benguet Representative Eric Goyap, Davao City Representative Paulo Duterte. Supposedly there were links to Senator Bongo. So how do you respond to that? That, you know, you're being tied to a more pro-Duterte leaning, right? That you actually did not approach this investigation with objective activity, the way you do with other corruption allegations. Kumbaga pagdating sa rock netting, yung mga Duterte allies, ang criticism is you spared them.
4: Alam mo kasi Karen, highly politicized naman yung statement kasi ni Antonio Trillanes eh.
1: Mm.
4: Highly politicized, gusto niya kasi na gamitin ako para panatan yung kabila. Ano? Ang sa akin lang is based on pieces of evidence. I never hesitated to mention the name of Congressman Eric Yap to include his brother, another congressman also. Mm-hmm. Binanggit ko yan na mismo yung ating kinasuhan dyan, yung respondent mismo, yung contractor mismo. Binanggit ko yan na siya mismo ang nagsabi na ang supplier niya was the group of Congressman Eric Yan.
1: Mm-hmm.
4: Binanggit ko yan. Now, paano nasama rito si Congressman Paulo Duterte? Kasi nga siya yung lumakad doon sa appointment ni Congressman Eric Yap as a caretaker congressman of Benguet, isang party list member. Instead of looking for a congressman dito sa Cordillera sana to be the caretaker who knows our culture, our tradition, bakit isang party list na kinuha na hindi man lang IP? Diba? Yun ang question din doon. So, gusto niyang banggitin ko, ano naman ang connection ko doon? Eh ako naman investigator. Alam ko naman kung paano ko i-coconnect yung isang tao on the basis of information, di ba? Material evidence. Eh wala naman ako may connect tungkol sa kanya except yung siya lang ang yung relationship niya with Congressman Eric Yap. So,
1: okay.
4: Ako tingin ko doon eh gusto lang niya akong kumbaga fishing expedition na gusto lang niya akong bingwitin eh.
3: O, napanood niyo na. So, ano ang iyong komento? O, nakakahiya, no? Sa mga bashers ni Pulong, no? Nakakahiya talaga. Diba? O, desperado na talaga si Trillanes na maka 1 point sa mga Duterte. Ito, Trillanes, hindi ka talaga maka 1 point ayon kay Romeo Jr. Bello. Ito pa, maniniwala pa ba kay Trillanes? Maghintay ka lang sa 2028? Maging relevant ka ulit. Sayong-sayo na ang lead role from Howell Sky. Huwag kang mag-alala, Mayor. Wala namang niniwala kay Trilling na yan, kundi sila-sila lang. From Balando Money. Ang kakamping, sobrang paniniwala kay Trillanes. Ito yung purong salita na si Trillanes. Walang alam sa mga ginagawa. Basta lang masiraan ang mga Duterte. From Urged Faith. Hashtag Senate PH. Hashtag House of Representative. Hashtag Terry Redon, anong say mo? Ooh, from Jigs Brady. Oh, ito pa. Tanga lang ang naniniwala kay Trillanes, Karen. So, naniwala ka ba? Ay, iwan natin. Yan, araw din si Trillanes kahit gabi pa. Maging araw din yan. Oh, yan, kabibig ha. Yan ang ilang komento ng ating mga netizen. After nila narinig ang statement, after nila narinig ang pasabog ni Mayor Magalong. Oy, grabe mga kabibig. Grabe si Mayor Magalong. Walang tinirang... Pero sabi ni Mayor Magalong ba, ito na nabasa ko lang ito kabibig ha. Sa tamang panahon daw ay kanyang ibubulgar ang mga kongresista na talagang, you know, for the sake of flood control. Ito, pagbibig ha, nabasa ko lang to ha. Mayor Magalong kasi, ang dami pang mga ek-ek-burichi. Sabihin mo na Mayor Magalong. Kasi ang sabi ni Mayor Magalong, sabi niya dito, ito o, not the right time to name lawmakers linked to budget insertions. Bakit, Mayor? Ngayon na, takot ka ba, Mayor? Sabi nga ni Atty. Baligon, weather lang ba? Question ni Atty. Levy Baligon ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi pa umano ito ang tamang panahon para pangalanan ang mga mambabatas na naiugnay niya sa controversial na budget insertion. Kailan ba? Yung iba sabi, pag nakaupo na si BP Sara, para walang iwas, diretso kulong. Ay, excited kami dyan. Sabi na, virtue is, patience is a virtue. So, Pasensya lang muna, kabibigan. Oh, well, I think si Mayor Magalong may mga ebidensya na to eh. Diba? Sa kanyang social post, ibinahagi ni Baligod ang ulat. Pero in fairness, ha, si Atty. Baligod talagang as into the laban talaga. Ang tapang nila, kabibig. Iba't ibang way kasi ang pakikibaka. Kina Atty. Baligod, nakikibaka sila para lumabas ang katotohanan. Oh, they sacrifice a lot. Yung sarili nila, yung pagkataon nila. Pero alam mo ang hindi nila sinakripisyo. Alam nyo kung ano ang hindi nila ibinigay, kung ano yung proud na proud sila, yung kailang prinsipyo. Na kahit may nag-offer ng 10 million, 25 million, yung 18 ex-marines, at 14 na lang pala si Atty. Baligod, hindi nagpatinag. Go pa rin ang go sila, kabibig. So, si Magalong parang nervyoso lang. Pero at least hinahinay na siyang nagbigay ng mga impormasyon, mga kabibig. Sabi ng isang netizen, I think takot si Magalong na pangalanan ang house prosecution. Baka siya naman ang bigyan ng kaso. Alam mo naman, di ba? Si Mayor Magalong, nakikiramdam lang yan. Kasi nakikita niya, kahit senador, hindi nagpatinag. Go pa rin ang go sila, kabibig. So, si Magalong parang nervyoso lang. Pero at least hinahinay na siyang nagbigay ng mga impormasyon, mga kabibig. Sabi ng isang netizen, I think takot si Magalong na pangalanan ang house prosecution. Baka siya naman ang bigyan ng kaso.

feeling ko lang kabibig ha. Feeling ko lang. Sa 2028, hindi na makaka yung i-endorse ni BBM na kung sino magtatapong presidente, hindi yan makakapasok sa ICC. Feeling ko walang makukuha na boto sa ICC kung sino man ang i-endorse ni BBM. Feeling ko lang. At yung mga kurakot na kongresista, yung tatakbong senador, walang makukuha na boto sa ICC. So, yung itong 2028, delikado to sa mga kurakot na mga politician. Yung nahubaran na ang kanilang pagiging kurakot at tatakbo pa rin sila. Depende na sa mga kurakot na politiko. Diba? So 2028, labanan ng prinsipyo, labanan ng mga kurakot na politiko, at labanan sa totoong hustisya, sa totoong mananalo kabibi. Diba? Sabi dito, mahirap nga naman kasi pangalanan ngayon dahil hawak nila ang kapangyarihan. Wala ding mangyayari dahil pinagtatakpan nila. Tama. Si Romualdez, may arrest warrant na ba? Ilang weeks na natapos ang SONA ni BBM? Meron na bang arrest warrant kay Romualdez? Si Boyeng, puro na lang malapit na, malapit na. Ano yung malapit na, malapit nang umalis si Romualdez sa bansa? Diba kabibig? So ikaw, ano ang inyong reaction hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usap. Bye everyone, see you next time. Keep smiling!

0: Okay, magandang gabi po back sa atin at narito muli ang ating mahal na ako si Kabibig, limang majority senador daw hindi boboto sa impeachment ni VP Sara at babaligtad na sila. Wow! Sige, pakinggan natin nang tayo may malaman. Maraming salamat po. Ako si Kabibig. Take it away po.
1: Ito na grabe, Kabibig. Ay, 5 or 4 na senador sa majority black ang hindi boboto sa impeachment kontra kay VP Sara. Hala, sabi ito ni Lito Banayo. Naku! This is so exciting, Kabibig. So, hindi mako-convict si VP Sara. Of course, Kabibig. Yung mga politiko ngayon, malapit na ang 2028, lalo na mga senador na ito, magpapa-elect ulit yan, natural, alam na nila ang galawan ng eleksyon. Alam nila na hahanap sila ng isang politiko na pwedeng masandigan, na pwedeng ihalal ulit sila bilang senador. Pero yung ibang politiko na iba ang linya na gusto nilang tatahakin, like for example, tatakbong presidente or tatakbong vice-presidente, natural. Ano sa palagay nyo? Boboto ba sila kay sa conviction na VP Sara or hindi? Boboto yan para wala na silang kalaban sa 2028. Naku! Talaga ba? Meron pang nakatingga ng mga pangalan na pipilian ng mga DDS. Kung akala niyo si VP Sara lang ang pwedeng pilian namin, marami. Senator Ben Padilla. Winnable. Senator Bongo. Pwede silang dalawa mag-tandem. Senator Alan Peter Cayetano. O, diba? Sino pa ba? Bato de la Rosa. O, diba, Kabibig? So, kung meron pa. Ito ang pinakamalakas. Baste Duterte. Ay, So kung saan ang anggulo kayo, yung mga kakamping, yung mga Marcos lawyers, kung saan kayong anggulo, wala talaga. Iiyak na talaga kayo sa isang tabi. Kung makakabalik ang mga Duterte, sorbol yan. Yung mga kurakot, yung mga magnanakaw, na totoong magnanakaw, yung may mga malaking confidential funds, sinimulan nyo na eh. Sinimulan nyo na kay VP Sara na nirelease lahat ng liquidations and so on and so forth. E di kung mag-upo man ang bagong Duterte, lahat na may confidential funds, i-re-release yung mga liquidation. Sinimulan nyo, ginawa yung sample si VP Sara. Of course, kung ano ang naranasan ni VP Sara, times 2 ang mararanasan ninyo. Lalo na sa mga kurakot na politiko. So, talagang gagawin lang lahat na walang Duterteng makakaupo ulit. Kasi, pag makakalusot ang mga Duterte, mangirig dyan ang itlog ni Abante. Oo. Ang sabi nga ni Abante, based sa kanyang napanood sa prosecution, sa ginawa ng prosecution, guilty si VP Sara. Woo! Grabe si Abante, ha? Kung makadecide, guilty agad. Naku, Abante, kung yan ang sasabihin mo sa impeachment trial, naku, pagalitan ka ni Chief Escudero kasi nagbigay ka na ng konklusyon. Bawal nga magbigay ng konklusyon ang prosecution. Oo, sinabi nga ni Chief Escudero, huwag kang mag-conclude. We're still on hearing. Pero si Abante, confident, guilty na daw si VP Sara. Guilty si VP Sara, pwede nang hindi ilabas ang salin. Uy! Ay, leveling of laughing yun na. Yun nga, Kabibig. Kaya nga, feeling ko, Kabibig, no? Yung mga tulfo, boboto yan. Pabor sa impeachment ni VP Sara. Oo. Halata naman. The way they ask questions, sabi nila, no, halata ang minority na kakampi ni Sara. How about the minority? Hindi ba rin halata? Yo talaga? Huwag puro minority. Tingnan nyo din ang ginawa ng mga majority senators, the way they ask questions. Diba? Eh, kung saan banta, talo talaga ang majority eh. Kasi may mga lawyers sa minority. And those lawyers sa minority is gusto nilang ipakita ang transparency and fairness sa impeachment ni VP Sara. Pero yung majority, ibang atake nila eh. parang gusto nilang ipakita na guilty si Bibi Sara. Baka yun ang nakita ni Avante. O eto kabibig, panoorin nyo ang video niya. Either 5 or 4 mula sa majority senators ang hindi boboto sa impeachment kontra VP Sara. Uy! Maganda yan. Exciting to. Sino kaya sa 4 na majority or 4 or 5? Ang dami ha. 4 or 5 na mga senator. Nako! Baka ibang kulong kayo ni BBM. Pero kung alam nyo, kung magkaisa lahat ng senador, no? Kasi, alam mo, sa bansa natin ngayon, sobrang gulo na eh. Sobrang makikita mo yung paghihirap ng maraming tao. Pero kung merong isang senador dyan nagtatayo, ang meron talaga noon ang minority ng Senator Alan Peter Cayetano, pero hindi nagpa-control ang ilang mga senador ni BBM. Halata naman, huwag na natin i-deny yan. Huwag nyo nalang i-deny. Diba? So panoorin nyo ang video ni Lito Banayo at ang kanyang reading, hindi, ang kanyang speculations, ang kanyang interpretasyon sa nangyaring impeachment kay ni VP Sara. Watch this video.
2: Yung prosecution, ang target nila, kumbinsihin ang tao na masamang tao si Inday Sara. Yung depensa, cool eh. Depensa, defending based on legal precepts, no? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, siyempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minorya ngayon na may simpatya. Doon sa article na yon kay Vice President Inday Sara, merong mga nasa mayorya na nabuisit doon sa testimony nung dalawang, yung si Lotok at sino? Sino si, yung ano, yung mas ninauna, lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang-halatang nagdo-drawing eh. Nangbobola eh. Diba? Inag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal pagkatapos mali-mali yung affidavit mo, mali ang pecha. Hindi mangyayari yun eh. You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka eh. Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, diba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 or 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa...
1: Oh, yun na nga, kabibig, di ba? Naparinig nyo na. So, eto ang mga komento ng ating mga netizen. As the impeachment rule, tama si Lito Banayo. Observing how some majority senators, they are not convinced how the prosecution judges and how their witnesses prove their allegations. Kung talaga yung mga majority senators, kung ipapairal nila ang kanilang utak at pag-a-analyze sa sitwasyon ngayon, talagang hindi sila boboto panig sa impeachment ni VP Sara. Pero when money talks, ay baka po, baka yan. Isa na si Zubiri kaya binulgar na ni Bunuan. Hala, si Zubiri daw hindi boboto sa impeachment ni VP Sara. Kaya dinamay si Zubiri ni Bunuan. Thank you, kabibig ha. Sa lahat ng majority senators, ang nabanggit lang ni Bunuan si Miguel Zubiri. Naramdaman niyo ba? So hinay-hinay nang naglagasan ang majority senators. Hinay-hinay nang nagpapakita ng totoong kulay ang ilang majority senators. Pero yung Tulfo Brothers, alam niyo na. Alam na des, 'di ba? Alam na des. Okay. Credible si Lito Banayo, abstain is a no vote. Paano na lang si Zail, ito ba? Paano na lang si ano, si Risa? I think hindi sila mag-no, mag-abstain siguro. Oh. Ito pa. Tama po kayo, Sen, pero di kami pabudo sa mga bangag na kasapi. Oh. Pinakamahirap maging abogado kapag nagsisinungaling ang mga ipinagtatanggol mo. Which is true, tama. Natumbok mo, Sir Lito, kaya mag-isip-isip na ang mga senador. Tama po yan, MBI agent sila at mga professional, either lawyer or CPA sila. Tapos sa dokumentong ipinipresenta nila, mali-mali ang info. Di yan simpleng typo error. Yes, kasi deserve ng may mga ang Pilipinas ng kamay na bakal. O ito pa. Yes, ang target talaga nila, isiraan yung pangalan ni VP Sara. Yung credibility ni VP Sara. Pero wala silang nagawa kasi lumalabas talaga ang katotohanan. Si SP Win, Villanueva, Escudero, Zubiri at Ejercito no or abstain boto ng mga yan. Pero si Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, pati si Ping Lacson at Soto, mag-yes yan. At ang Tulfok Brothers. Well, tingnan natin kabibig kung ano ang takbo ng impeachment kasi ramdam ng mga tao, nag-iiba na ang kulay ng mga senador. Ramdam na ng mga tao, parang naghahanap na ng totoong kapanigan. Ah, kapanigan kabibig. Ikaw kabibig, si Lito Lapid, mag-no or mag-abstain or mag-yes? Kasi hindi ko pa, I don't know kung narinig yun na ba si Lito Lapid na magtanong. Kasi in order for you to assess the impeachment of VP Sara, you have to ask question to the witnesses. Kasi nakaupo ka dyan, nakikinig ka sa mga witnesses, sa litigation ng prosecution at depensa. Natural, may mga questions ka sa utak mo na posibleng makakatulong sa'yo to decide. Pero si Lito Lapid, ewan ko ba? Meron ba siyang tanong? Nagtanong ba siya? O naintindihan ba niya ang nangyari sa impeachment ngayon? Kaya, please lang mga kabibig, huwag na tayong mapabudol sa mga senador na walang ibubuga. Hindi naman ibig sabihin walang ibubuga. Yung makikita natin ba na he's trying his best to ask questions, to interrogate, kahit alam natin na hindi masyadong magaling or hindi lawyer, like Senator Ben Padilla. He's trying to prove to the people na worthy ang inyong pagboto sa akin kasi ginagampanan ko yung trabaho ko. Nag-aaral ako for the impeachment at gusto ko lang ipalabas ang katotohanan. Kaya marami ang really appreciating Senator Ben Padilla kasi yung the way Senator Ben Padilla is asking question is parang tanong ng masang Pilipino. Yung hindi mo naisip na itatanong ito ng isang senador na dapat sana ay ang tanong is more on ganang yung it's all related naman, more on technical terms, more on batas. Pero si Ruben Padilla, yung swak na swak sa puso mo ba niyo? Oo nga, no? Bakit walang nakatanong ng yan? Uy, wow, magaling si Ruben Padilla. Yan ang dapat itanong. Straight to the point. At because sa mga tanong ni Ruben Padilla, malalaman mo kung nagsisinungaling ba ang witness or hindi. Malalaman mo kung may concern ba ang witness or hindi. Malalaman mo kung scripted ba ang witness or hindi. Marami nag-aabang kay Senator Ruben Padilla pag magtanong na siya. Kasi may mapupulot ka eh. Ano diba? Kasi Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, meron ka makukuha on legal side. Kasi Senator Ruben Padilla, yung masang tanong na punto por punto, swak na swak, at saka, yun ang para yatang kinatatakutan na tanong ng mga witnesses. Diba? Kasi yun ang streetwise questions na mabibitag ka talaga kung hindi mo alam ang sagot. Diba? Sino kaya sa majority senators, 4 or 5, ang hindi boboto sa impeachment ni VP Sara? Exciting! Ako excited ako kabibig talaga eh. Excited ko talaga malaman kung sino kaya sa kanila. Feeling ko lang, no, ito lang ha, si Zubiri mag-know yan or mag-abstain. Si Estrada, feel ko talaga. Kasi ano ba, si yung kapatid ni Jinggoy, si Ejercito, feeling ko talaga mag-know yan. Kasi, kung si VP Sara or either ang Duterte ang uupong bagong presidente, mahihirapan silang gumalaw. Mahihirapan silang makipag-negotiate or makipag-talk sa mga Duterte kung sila nang uupong ang presidente. Sila pa ba? Ayun sila Kiko, sila Risa. Alam naman natin yan. Bahala na sa buhay nila. Bahala na ang kakamping to help them. Diba? Yan si Ping Lacson. Kasi sabi ni Ping Lacson at ni Soto, hindi na daw sila tatakbo. Mag-retiro daw sila. Pero kahit mag-retiro kayo, pwede pa rin kayong kasuhan. Remember, pwede pa rin kayong kasuhan at pwede pa rin kayong makulong. Baka doon kayo mag-retiro sa loob ng kulungan. Diba? Pero ang Tulfo Brothers kaya. Kasi kilala natin ang mga Tulfo Brothers. Pasensya na ha. Mga ano yan eh, mga balimbing. Yung panahon ni Pangulo Duterte yan, si Erwin Tulfo, yan si Rapi Tulfo. Nako, grabe sila makapagyukbo kay PRRD. Yes, ang galing ni PRRD. Yan ang presidente namin, ang tapang-tapang. Pero nang panahon si PRRD na sa ICC, Nagsalita ba sila in favor of PRRD? Wala. So alam na natin kung anong klaseng tao ang mga Tulfo. Diba? User? Ha, ano ba? User ba sila? Sabi ng isang, user yan. Huwag na kayo maniwala. Yung mga programa, napansin nyo yung mga programa na Erwin Tulfo at Rafi Tulfo, bumababa ang views. Kasi naaapektuhan ang mga tao kasi feeling nila, para yata ang ginamitan tayo for the views and for the money. Uy! Huwag kayong ganyan. Yun lang, Kabibig. Bye, everyone. See you next time.
0: Yan, narinig natin si ako, si Kabibig. Maraming salamat sa iyo, my dear. Well, tingnan na lang natin kung talagang magbabaliktaran ba itong mga ito. Malay natin, ano. Kasi nga, itong ating little, ano dito, little say about this, okay? Ako ang tatanungin niyo. Ayoko na mag-presidente si BP Sara kasi ang laki ng problema ng Pilipinas. Ang laking problema ang iiwanan ng administrasyong ito kay BP Sara. Takin mo yung flood control na yan. Napakalaking problema yan. Baha and basura and everything else. Pwera pa yung mga salaping, mga ninakaw na mga ito, mga kinurakot nila. Paano niya mababalik yon? Paano niya pasusuka lahat yun sa mga taong nagnakaw ng kwarta sa bayan, di ba? Oo, sige, paimbestigan. Walang katigil-tigil na investigation, di ba? Magkanong pera abutin mo dyan? Magkano na naman lalaan mong pondo dyan para maimbestigahan yan? Kita mo ngayon, lahat ng kilos ngayon, may bayad, di ba? Ngayon nga lang, pag-impeach kay BP Sara, kung magkano na ginagastos nila, magkano kinahabol nila, 125 million. Magkano yung nagagastos nila dito sa ano na to, ganun, mas malaki pa doon. Na lost count na nga ako dahil sa laki, di ba? Malaking-malaki na, sumobra pa dun sa hinahabol nila na ang pagbibintang nila kay BP Sara ay naku, wagas na wagas. Pero kahit ano pa man ang pagsasasabi nila, sila mismo ang bumubuking sa sarili nila na nag-fishing lang sila. Naghahanap sila ng kung ano ang makukuha nila kay BP Sara na ka-impeach-impeach. Pero wala eh. Lahat ng mga ano nila, yung mga witness nila, banuno. Wala. Nandiyan na yung NBI nila, nandiyan na yung COA nila. Wala naman talaga ni nakapagta mo. Pag nanakaw ba yung ibigay mo yung pera, binigay mo yung pera, pinambayad mo dun sa tao, biniyara mo ng gamot, pagkain and all that, ka-impeach-impeach ba yun? Diba? Bumili ka ng pagkain at bumili ka, bakit mo i-impeach yung tao? Paano naman itong mga nagnanakaw na ito na wala nang binili, kundi mga bahay nila, mga resort nila and all that, but hindi yun ang imbestigahan nila, hindi yun ang pakalkal nila ang kanilang mga salin. Bakit yung kay BP ang pinag-iinita nila? Ang asawa ni BP ay kapita-pitagang abogado rin. Okay? Meron din siyang sariling kwarta. Ay bakit sila lagi ang pamilya nila, lagi ang pinupuntirya nila? At ilang taon na bang naglilingkod yan sa bayan? Nakita nyo naman, umupo si BP na maging BP president. Walang utang ang Dabao nung iniwan niya na siyang nagmayora. Sipin nyo yun, ganun. Hindi kinukuha. Kasi alam nyo, inggit na inggit yan eh, mga tao na ito. Inggit sila dahil di nila magawa yan sa lugar nila. Dapat may ganun. May accountability ang bawat isa. Kahit na sinong nakaupo dyan kay senador ka, kung congressman ka, kung karangay captain ka, kung mayor ka, kung governor ka, yung mga malalaking position na yan, dapat yung mga lugar na pinaglilingkuran nila dapat umi-improve. Hindi sila hingi ng hingi sa gobyerno. Nakita niya nabubuhay ang Dabao sa kanilang lugar nang sila-sila lang. Sige, pagtiisa natin kung ano yung kwarta natin. Pero nagagawa ang trabaho. Bakit ang mga nasa Metro Manila, yung nasa ibang kalag, ewan ko kung nasaan na ang kwarta. Pag binigay sa kanila ng gobyerno, minsan nga meron pa nga eh. Oh, let's say nandito na, meron pa yan kay ito nga pa nga daw nila itong si Senator Bong at saka si Senator Robin na meron daw insertion na hiningi daw yung ano, sabi ni Bonoan. Hala, hindi naman pala nagkatotoo yun. Drawing lang pala yun. Hindi naman binigay pala yun. O, malay natin, hindi naman pala naibigay pero nakuha na. May kumuha ng iba. Kasi ganun ang lakaran ngayon eh, diba? Doon ganun daw ang lakaran. Di nyo ba pinakinggan yung sinasabi ni BP Sara nung naging DepEd siya? Diba? Ngayon, si Lisa Marcos, anong kinalaman niya sa pondo ng bayan? Bakit meron siyang instruction na yun daw, pagbigay daw ng pondo kay Sara doon sa DepEd, o ito, meron ganitong sobre, ibigay mo dito kay ganito. Hala, 'di ba? Binigay naman ni Sara Dal, yun ang utos ng hari eh, 'di ba? Para walang ano masabi sa kanya nung magagawin niya do sa binigay niya sobra, malay niya gagawin niya doon. Pero dapat yun mismo kasama yun sa perang ibinigay dapat sa DepEd, pero may kaltas na sila. Naintindihan niyo po ba 'yun? 'Yun ang hindi natin maintindihan mga Pilipino. Bakit tayo pinupuntiryan na kagad natin si BP Sara? Kasi nga itong ating mga mainstream media isa pa rin 'to eh. Dapat tinitingnan niyo naman dapat ang both side, hindi lang yung one side. Pakinggan nyo din yung side niya, porket kayo yung nababayaran naman dyan, binabayaran kayo. Kayo ang nasa mainstream at kayo na lang talagang paniniwalaan dahil kayo nasa TV. Kayo lagi ang napapakinggan. Hindi na pinapadlabas, lalo na yung SMNI, pinasarado nyo na. Yun nga lang nagbibigay sa inyo yung katotohanan at katapatan sa pagbabalita. Pinasarado ninyo. Pero itong mga nandito nagmamayag, umahakot ng kwarta ng bayan o kwarta ninyo dahil pinanunood nyo eh. Aba, talaga naman, sige pa rin sila, ano? Pero ang babalita nila hindi totoo, hindi ba? Kaya minsan hindi ako sumasakit ang kukote ko. Bakit paniniwalaan ko to? Eh, hindi naman ganito ang nangyari. Panoorin nyo yung mga nagbo-vlog ng mga kaibigan natin. Panoorin nyo yung mga yung katulad niyan, Billionaire News, Net25, SMNI, DCAR 1026. Nako talaga yan. Kahit minsan minsan may ano pa ako dyan, may doubt pa ako dyan sa Billionaire News eh, di ba? Pero most of them, nagsasabi naman ng meron silang panira naman ng konti sa gobyerno. Na may katanungan sila sa gobyerno na dapat sinasagot din ng gobyerno para sa taong bayan. Etong mga nandito sa ABS-CBN, pasensya na po ah, at sa GMA, wala akong ganun naririnig. Sometimes may naririnig ako, pero may mga reporter sila na talagang, you know, devoting both side. Para maririnig nyo din po, di ba? Sinishare ko naman din po yun sa inyo. Pero ito nga po ang problema natin. Kailan po natin mababago ang patakbo ng ating bayan? Di ba? Kaya nga sinabi ko kanina, ayoko na maging presidente si BP Sara. Sige, bigay mo na BP, umalis ka na lang para hindi na para matigil na 'to impeachment kasi lalaki pa nang lalaki ang ano ang gagastosin ng hanggang abutin pa yan daw ng 2027. Akalain mo yun ilang every time na magkakaroon sila ng hearing ng impeachment, 25 million ang ginagastos nila diyan. 13 days o 14 days na nakakalipas na kanilang pag-imbestiga ng kanilang pag-impeach ng ganito kung sino-sino na nga ang inimbestigahan nila. Na wala rin naman silang napatunayan. So, kaya itong nasabi ngayon ng ating kabibig na limang majority senator na hindi boboto dahil nakita nga nila na saan tayo pupunta dito? Eh, ayan naman pala yung totohanan sa nangyari doon, di ba? Nakita na nila, di ba? Pero alam nyo naman yan, pagka sila ay hindi bumoto against BP Sara, di ba? Kakasuhan sila or tataniman sila ng kaso at makukulong sila. Nakita nyo naman si Senator Cayetano, di ba? Si Senator Pia Cayetano, yung magkapatid. Anong kaso ang binibigay sa kanila kahit na nakaraan pang panahon yun at na hindi sa kanila mismo nanggaling yung tag dito, yung kanilang ibinibintang sa kanila, mismo dapat managot doon ang DPWH. Okay? Walang hindi nakuha ni Cayetano yung kwarta noon. Ganun din to. Diba? Kaya malakas ang loob ni Senator Cayetano na sige, go ahead, make your day. Kung baga, ipalabas mo kung ano yung nalalaman mo. Diba? Sabi niya nga kay Lacson. Ito si Lacson, isa pa to eh. Lagi kang hanap ng hanap nung kung ano ibubutas mo dito sa mga nagtatanggol kay BP Sara. Kaya nga nahirapan ako para kay BP Sara. Ako mismo, sumasakit ang dibdib ko para kay BP Sara. Kung ako yan, ako iwanan mo na yan, BP. Sige, umalis ka na lang kung gusto nila. Pero ayaw ng taong bayan. Ayaw ni BP kasi nagigilty siya sa mga taong bumoto sa kanya, yung 34 million. Eto naman ang tanong ko sa 34 million na bumoto kay BP Sara. Nawala na po ba tiwala ninyo kay BP Sara? Bakit hindi po ninyo kayong nandiyan sa Pilipinas, ba't hindi nyo po ipagtanggol ang ating BP Sara kung talagang mahal nyo siya at talagang gusto nyo siya ang pumalit sa kanya sa posisyon ng pagiging presidente? Bakit hindi pa po kayo magsalita ngayon now na para matigil na po itong pagpapa-impeach sa kanya? Kasi nga po, ang dalawang storya dyan, nagsasayang tayo ng pera ng bayan. Okay? Na dapat yung pera na yon iginagaso sa mga taong nalubog sa baha. Sipin nyo yan, wala silang bahay. Bahay nila nakalubog. Yung hanggang ngayon, umahabagat pa. Hindi tumitigil ang ulan. Sidulbog pa rin sila. Diba? Kaawa na talaga mga kababayan natin, parang na sila sa mga daga na lagi na lang sila nakalubog sa tubig. Maawa naman kayo, kaluoy na talaga ang bayan natin. Ah, tapos ito na ano ko dito kay itong si DOJ na to at saka yung magkapatid na to, itong si Rimulya. Hindi ko maintindihan ito. Ano ba? Magkano ba binayad sa inyo? Bakit ganyan kayo? Hindi kayo makakita ng totoo. Ba't hindi kayo sumayad sa totoo na nangyayari sa bayan natin? Yun lang naman ang gusto namin eh. Kung makita namin na nagiging patas kayo, hindi lang kayo one-sided. Kasi ang hirap dito sa mga to, ay nako, kinakasuhan na namin. Pero kailan? Kinasuhan na daw si Romualdez. Kailan lumabas ang kaso? Kailan makukulong ang tinuro na nga? Tinuro na nga ni Saldico. Ba't hindi yung paimbestigahan? O nga pala, nagpaimbestiga nga pala sila, di ba? Yung kanilang ICI, di ba? At doon kasama nga si Major Magalong, di ba? So sinabi na nga niya na wala nga daw kinalaman yung mga sinasabi nitong Bunuan na to at saka itong binibigay nila kay BP Sara. Ewan ko, at saka lalo na kay Pulong, di ba? Yung kay Pulong na flood control at hindi daw talaga kasali niyo. Eh bakit pinipilit nitong si Ombudsman, okay? At ang balita pa natin, magiging Supreme Court pa to, Justice. OMG, ano na nangyayari sa Pilipinas? Grabe na to, di ba? Okay, kailan tayo babalik? Kailan naman po kayo talaga magigising, no? Kailan po kayo magtatayo sa katwiran at kailan nyo po tatayuan ang bayan natin? Hindi po kayo maninindigan para dito sa inyong mga bossing. Dapat ang mga bossing nyo kasi mga nakaupo eh. Dapat ang bossing nyo yung mga nakalubog sa baha ngayon. Dapat. Hindi yung mga nakaupo sa magandang upuan, natutulog sa aircon, nakakapag-ply ng mga jet nila at yung may nag-iisip na magpagawa ng rocket. O di ba? Dapat 'yun ang iniimbestigahan nyo. At saan mo kukunin yung pang rocket mo? 'Yun ang tanungin mo. Dapat. Ewan ko sa inyo. Ombudsman, gising naman po pag may time. Ito din si DOJ, ewan ko ba. Takot din to kasi kailangan sinusunduran siya dahil kasi alam niya na pag hindi niya sinunod yung gusto niya ay alam niya na ipapalit sa kanya ay si Trillanes. O di ba? Gusto niyo ba si Trillanes ang maging DOJ nyo? Naku, pupatay tayo dyan. Talagang wala nang mangyayari sa bayan natin. Na yun na nga ang nagpatalsik sa ating tatay Duterte, nagpadala doon. Kasama siya nagpadala doon. Siya kasama nagbayad doon sa mga ICC. Nagpapalit ng dolyares. Tapos itong matibag naman na NBI, nakita nyo siya numero unong nagpagawa pa ng peking pera tapos ang pinamumudmud ngayon nila sa mga tao, puro peking ngayon sa kalye. Ano ba yan? Ano na kalokohan nangyayari ngayon sa bayan natin? Kailan tayo? Ay, ewan ko. Awa na ako talaga sa inyo pero wala akong magagawa. Kayong nandyan, kayo ang nakakaramdam kung paano kayo hagupitin ng bagyo, paano kayo. Alam niyo susunod pa yung the big one, yung sinasabi ng the big one. Kita niyo naglindulan na ha, Cambodia, naglindul na rin ngayon sa Indonesia. O, anong susunod doon? Sige, pag na big one tayo diyan, natsempo tayo sa Metro Manila. Ano kayo? Saan kayo dadampoten? Napakatataas ng mga building diyan. Nakita ninyo, sipin niyo, ang laking disgrasya 'yan para sa lahat. Natanda ko nga no, yung Ruby Tower. Tandaan niyo Ruby Tower nung panahon? Bata pa ako noon, naglindol. Di ba bumagsak yung Ruby Tower? Hindi pa maraming tower nung panahon na yon, ha, mga kapatid? Mantakin mo, bumagsak na ilang intensity lang yata, 4-5 lang yata yon. Pero nakita niyo, bumagsak na yung Ruby Tower. Mantakin mo, this time, kung mangyari yun, mas 7.5 tayo, mas 8 tayo dyan sa Metro Manila, ay patay tayo dyan. Kawawa ang bayan talaga. Ewan ko kailan kayo gigising talaga mga kapatid, mga kaibigan kong mahal. Kayo na ang bahala sa bayan natin Pilipinas. Iniwan namin sa inyo yan ng ganyan. Pero ayun namin balikan nang wala na ang bayan natin. Kasi talagang lugmok na. Alam mo, usara na tayo ng Vietnam, usara na tayo ng yung mga dating nasa ilalim natin. Ngayon, nasa ilalim na tayo nila. Ganun ang itsura ngayon ng mundo. Parang ganun na. Kawawa talaga ang bayan natin. Well, napakatatalino ng mga Pilipino pero ginamit sa kalokohan ng katalinuhan nila. Yan ang problema. Diba? Nakita nyo dito sa ibang bansa, napakasisipag, napakatatalino, napakagaling. Pero alam nyo yung katalinuhan ginagamit nila sa kalokohan. Diba? Nakita nyo naman, nababalitaan na ngayon na meron na naman nag-swindler ng pera ngayon sa Amerika naman. Ayun, 600 something something naman. Hindi ko pa nababasa yung buong detalye nun. Tapos meron dito sa Australia na may ganun din. Kasi nga, wala nga tayong batas na tumatakbong tama. Kasi yung mga kunikala nila, pwede nilang gawin yung ginagawa ng mga tao sa Pilipinas, kaya nilang gawin dito sa ibang bansa. Yun. Ngayon, nasisira naman tayo mga Pilipino ngayon dito sa ibang bansa dahil sa mga taong gumagawa ng ganitong kalokohan. Please naman po, pag umalis kayo ng bansa, iwanan ninyo na yung mga bad habit niyo sa Pilipinas. Huwag nyo nang dalin. Lahat ng mga ewan ko, hindi ko maintindihan bakit ganun, di ba? Kung may habit kayo na mag-urakot o mang-denggoy sa kapwa ninyo sa Pilipinas, dito hindi po uso yan, okay? Ay, nakakaloka. Nako, ewan ko, daldal ko, no? Daldal namin ni ako si Kabibig. Ay, maraming salamat sa'yo, my dear Kabibig, ha? Till next time, ha? Nakakaloka. Uy, maraming na tayong oras. Nako, wala na pala talagang ata. Wala na pala tayong oras. Ay, nako, malapit na tayong umalis. Ilan lang ang nasabi ko dito. Ilan pa lang ang ating nabalita sa inyo dahil nga naman ay Lunes tayo, so 1 hour lang ang ating programa. And then mag-abang-abang kayo dahil meron tayong coming up soon. Siguro umpisa natin yan by September, okay guys? Abangan ninyo dahil marami tayong meron tayong mga bagong kaganapan mangyayari dito sa ating programa. Makakasama natin, magla-live tayo, magla-live program tayo sa Gibson FM syempre. At of course, kasama natin ang Alay Kapwa Group, di ba? Entertainment group natin. Sila ngayon ang pinaghabili na natin ng ating programa na sana ay mapull nila ang ating programa para sa inyo naman ito, di ba? Kung sakaling ako man ay kunin na ni Ama, edi sila naman po ang papalit sa ating posisyon. And then sila naman po ang magpapatuloy ng ating programa. Kaya abangan po ninyo ang ating mga new batch ng ating mga barkadahan dito sa Gippsland FM. Nako, nakaka-excite yan. At maraming salamat po sa Alay Kapwa. We care. At talagang nag-care sila sa inyong lingkod. Mag-attend tayo ng mga kanila mga activities para malaman natin kung saan natin ilalagay ang ating mga katropa. And syempre, titrain pa rin natin sila kung ano. At marami na tayo na napag-usapan last time. At naku, exciting ito mga katropa, mga ka-friendship. Naku, hindi ko alam kung kakayanin ba ng powers natin yun. Okay, kakayanin talaga yan. Walang problema yan mga katropa. But anyway, sideways, hanggang dito na lang at talagang dami ko na sinabi. Ano, huwag po kayo maglilipat ng channel. Abangan po ninyo pa ang mga programs na coming up your way right here on Gibson FM 104.7 after ng program natin na ito. And then, mag-uusap ulit tayo sa next Wednesday naman ulit from 6 to 8 p.m. tayo, okay? And syempre, lumalalim na ang gabi. Maraming salamat again sa inyong lahat na walang sawang nakikinig dito sa amin sa Gibson FM 104.7. Till next time, and wala akong masasabi kundi pagdasal ko na lang talaga ang buong bayan natin. God bless you all. God bless our Philippines. God bless Australia. God bless our world. To God be all the glory. In Jesus' holy name we pray. Thank you, Lord. Amen. And shukaran. Good night, everyone. See you next time. Bye.